pinah kamar watasunta pinah mata giringir iya demirani ngali iya wis

0: sa mga puta gatot kasa nga hatukin sa mga baptis ko niyo pwede niya na mapaman.
1: Uha! Alo!
0: Taulan.
1: Sumahilap ni Tampi din ang tangan laro kiwatangan siyang panplungi ate pundihing mas takacho.
0: Di malam. Kali na tita tiyong pihakapatan mo gawak yung marum kang jira mapaman.
1: Mas putra. Urang saling malum.
0: Kumaha kangjing ibu damang di pinggandan ni paman.
1: Sae!
0: Sae. Tuaya naon-naon ka nagara.
1: Tuaya!